0: di Gideon Tugay nadi ana muriro sey nan ni ro mayen fm nara mayana ra asaluno ran to losho ran
1: e mayan
2: aga jison no bol kuiket man ngi bol silena rawon nan ni ro mayen fm era iriro ro e masai
3: aji sa sembeo na manya no yobeng sa musenge nan ni ngi mayen fm nasa anda daganya subui anda show
4: mayan fm.

0: ya kulturu wa iti lototo kaba ya keji sani no bless tilo singuleta beki wana saa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen pokyo longe juma tatu kerebeke juma sara manare mitosho songwa na enter de kenye buidere nchi masi buidere mwara lenga bela miakuti Emmanuel ole kisimi
1: tenebuna nupike ile lio na show saita kweni
0: nido alta weather
1: yeah kaidira reini kwa yuge nkija vita nairo bezidugui hanyo nyebe misimisi yola aja nga shen newa nga neti nkija
0: yola araje kwa nesa
1: jisa nyebe misimisu
0: ya kwa nesa unajua sara manare enter de kenye
1: ee buwana na saa tatu
0: I'm telling you
1: yeah
0: kikiri ya mare tiatu yenka kenye mayen kijua karama se poke ni marasiri na kake iti nano shia
1: kumok na mita girai mbana ija kagira ne kinkadake nyu lebeleba nyu roro ndugu yangu keti ndugu kutungu mwana wapu itotoka ya nagra hasa
0: tanakata
1: saa ita nagra telo shole Kenya ure nabu na campaign
0: campaign
1: yes
0: ya nora kalau
1: ya tewa longo tanganyo te jore ta campaign na kagira ya to shumu ling yung kuitui na ji ene dependency theory
0: dependency theory peo kwa tuwa nintege mea
1: in fact wadu wa shino shini dungethara shu shiniru dunguru nita jo mencha kwa sena ashe mencha ke shida kente mehruko loluru nita jo duhi mencha ke nyo
0: mencha ke rabu
1: mencha ke rabu
0: kinu si mpesa yu ala mali
1: yes ite jogi mencha ke mpesa yu campaign
0: mpesa yu
1: sawa kinu nguanda rino no mebolu no ashu kinu mencha ke mpesa yu campaign ya kile jinge no biashara ino amu kikaja keluso
0: kebuo
1: yatapi
0: yatapita
1: yatapita nidi silo nga nako shili mitugi abunwa nga ntarone campaign
0: eh
1: eba yiki oba
0: idarone campaign
1: ne ne lurure bilduga wari ni ngaro melango ni jongore asubuhi ipwanga ninga ko shiru maji ya sai ayu rabawa yo yo gaidi ne jo siasa genyaita
0: medo ligi fenyana
1: medo
0: lentare

0: Selina Joseph tilo singolejo adoleta ajoketa bayanka itabaki ona sa yanka kinyetia tunka kinyamayin pokio longa Jumatatu metabaki Jumasere manare meto shusu wana enter de kinyake gira ajoketa ipokan enter sirena yankolong naji in a feel good Friday nora bakiti primary school ndugu yangu
1: yes
0: na mera entuga na tishibi waka na kiyo la Juma nore games na double na yako sana udo alda ya kanto mwani kifugu wameotu nungulika jamayo singoli
1: yes
0: nejo saa tisa kudaika kumi 3:10 niko singoli kabisa nekiri kuna hapa lideni suhulu na reshata
1: jildeni
0: imai
1: kari kiri gildeni
0: ma yu rafi kifugu saa tisa alda ya kanto mwani deki Juma bari ngito John ribitiru ndara kweti
1: amumpa shashadu ya
0: pala ngani njo paya odal jin longa ngiti 10 ne me yoloro na class na bugin keno yoboge nyara ore buya bulin abulin 310
1: yes
0: erisi ologe so
1: ni gara ronda yeshi musukulu ki gana gatara kanta ibia
0: no mashina ni gara
1: yeshi musukulu anga za mashina ni ngi nyabo no bigil die darasa kore na yeshi musukulu ndubi
0: no mashina na
1: musukulu na mbesa yorubunge yete shitiki
0: kaya me araba si def nagata during our time
1: ami usho barambe
0: yanyo
1: jiko usho barambe
0: serkal na reke do na shazo ngori yanyo
1: yo rore na nuka damu sgolu li kranya ranya gisia sani ne bonu bishor yo pishon yo pesha ta yo sgol
0: ana lo sgol
1: eh eh ne olvali gijo karibun
0: kuja
1: eh kwanza karibun kwanza ni salamu pili shukurani tatu ni ujumbe mungu wa wale kewe madaima hatuna darasa hatuna dawati Lebi. Pieta do unyo?
0: Kole.
1: Kole.
0: Yes.
1: Lazima ya panga sakasa ili lebi.
0: Ijini medero masa. Mekara. Kera sinjero masa dugi juki. Na ke yu la ngora. Tuku na jima. Kera kalaba.
1: Ye kalawat.
0: Kalaba.
1: Kanya ye kalaba.
0: Biyo lo kalaba.
1: Isa ra ijal lu shusi. Muya de jini ya.
0: Aya. Keno saka pa long. Si ya kalaba de.
1: Oh,
0: eno South Africa
1: ni mwa. Kolaba.
0: The Kolaba Act.
1: Yani no shina gare lu kana ko sharo lu kana collars na je. Na ni jo asina si.
0: Ke yoro ka shu.
1: Na white collar job.
0: Yes, na lu kana ko ja ko.
1: Ka
0: gore ko.
1: Ya gare no ni chagua lu kana kulingana na ogola.
0: Yes. Mm. Ngenje ma sana ke jo. Ta ka ba do ligo iwo. Mm. Omoto ni. Mm. Ores nyangkete mbaka ni ngwar beta do golle
1: yes ndio
0: ne gore denki gorara ra ninje na berre bangai
1: o siase
0: ya jo basinya
1: ndo do golle
0: ne jo ne ren bentara
1: exactly
0: en an bunge na rasha mbat kai du shara sha bunge mbat
1: ay mera mera sha ni bunge mbat
0: pa ma wana gitu na rebe sho
1: eh
0: en kai na rasha mbat bunge
1: eh ne mejo ngol ka du shara
0: marabar masa inang kulun

0: Ora ngoni rabaye songon henga ganya kaji timode to dikana ngoni mari mai sholomon aton dropum erdo ko yi horais William Ruto hengi shoro na goropiyani nai tongoroke na ba hor benele nyota tol tongona na ba hor gelwa ke be dubore na gen narobiyani nai de bakia ba ai show ingalifuni digira mo mieta do ko ya ibal rais injerera na inna eramarede na gen nyota ne dipoto leng tol barnot na ko yoto ko narobiyani inro na dura rar barnot ingalifuni ingalifuni barnot olus na ge ingalifuni if o tigira mare ne narobiyani nyota a wore na ingalifuni tom ndo munisit o isit na logra na kai to gyanga mo ne narobiyani ni tengati ari ngalifuni digra momit egna ganga ngati ari hore ngalifuni barno ngalifuni to munioni egna ganga mun narubieni tengata eduko ya hore na gero rahisa liko na gina masho tenko anje ulinzi erodo ye na gesen nje kuli opsani le serikali na ge na ramarade to kuli account ni kuli mduwa holo shete Kenya.
1: Kenya mzima, mimi najivunia vijana wa nyota, hawaja tuangusha, hawaja tuaibisha. They have made us proud. Wale vijana wote waliopata nafasi ya kwanza ya kupatiwa 2025, mimi nawapa kongole, pongezi, congratulations, you have made us proud. Wale ambao hawakuwaamini, waliwaambia hiyo pesa ni kidogo, waliwaambia haifai, nyinyi kupitia kwa bidii yenu, kujitolea kwenu, mumetuweka madaha. Sisi leo tunawafurahia, tunawapigia saluti, kwa sababu pale hamukuona ya kwamba pesa ile ni kidogo. Muliamini ya kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu na bidii yenu, munaweza kubadilisha biashara yenu, kilimo yenu. Na leo hapa tuko na ushuhuda, we have witnesses. Na leo basi tunaruka hatua ya pili, na hiyo hatua ya pili mnapokea 2025 ingine.
0: Ni jahira na bana gora isu William Ruto serikali ni pokin non county ni bei tene na ngaga gara barnut pokin non grana ka dubure na rubiye ni ay bugo na ga buli biashara ni ko di tare shara na kola nuare e grana gem biashara ni nye ablo ni turondona.
1: Mimi nasema nikisimama hapa ya kwamba mbali sasa na pesa tutakapa tutawapatia leo, pia nimesema bado tuko na matatizo kwamba hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, kuna shida ya kuangaishwa na maleseni katika kaunti zetu. Mimi naomba kwa heshima kubwa governors wetu, na nimesema council ya budget and economic council inayoleta pamoja county governments na national government chini ya wenyekiti wa naibu wa rais, nimesema tafadhali muweke framework ambayo itawapatia hawa wafanyabiashara wadogo hawa miaka miwili bila leseni, ndio biashara zao zikite mizizi.
0: Wanaona bana yako lolili mbiro rondo robo yimipna bomb point ndara nafsha na majene fimento kina katum kulli tondo robo tena bayana summit kaji Timothy Turiken
2: lolo lomonto ndo robo tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua
3: emaya
2: kira namba na botolo sholama
3: ashamo intubulu yoga intayok namba nabo
4: mayan FM

0: baye kabisa ki nga sey yi nga ki nga sey yi kabisa jere mbare ko na say ki gra na di a bro balen mon so on wanna e mbare ganti o rati gra mo set ya di adu mesimo no
1: yes
0: e nesle ga jo wala ka jado no ro ra yo esle ga jo e era ra yo ga ra bra
1: yes
0: e nda simo nda na gre di mutua na gre kere machine sa sa ta na kitu yes or na gra bro wa gra di jo mo so mon mi jo na yi ba do ke ngibura na jene box
1: kabisa
0: ki al ga ni wa rati kita make
1: pe
0: al ga ni bo
1: busa ya 20000
0: pe al ga ni bo
1: Gate
0: tikitam 20,000 Kenya
1: shilling
0: star 577
1: hash.
0: Kariu sana adu aliki
1: adu
0: yaka kwa wala washindi.
1: Yes.
0: Nadol na adu yaka adu idiba na igra igaja. Kigra adu I guran.
1: Kamisa.
0: Ana Jacqueline Naisenya. Pongezi sana idiba tayari nje Jacqueline Naisenya. Tayari. Nge kare omia moja. 2,000
1: 100 shilling
0: tayari ya size ya ganya kulo to ba sina galo na yo na robiyani
1: ya
0: rangeti kida yikin joye wala ni moni o ma so man ma gena lo
2: lagi
0: wee
2: so ba da yori
0: so ba len
2: e yo wa gena
1: ranga mo
2: e nan ba ba lo ga e ore na do goya
0: eh
2: mo wala ida ya ya machine ya mo e lo ni ba bo kyo
0: o ga lo ni bo bio
2: e la ido ni ba bo ba redo
0: eh
2: Ya ya mama ya na la bai bene kele ndogore.
0: Eh eh.
2: Agra ga irega.
0: Eh.
2: Arira ma nge ga rembene.
0: Eh.
2: Arira ga na lora da sa na maro nanga ni kunar kasi.
0: Eh
2: eh. Agi. Ya mama ge ne.
0: Ah mara nya malibi.
2: Eh.
0: Kabisa kabisa. Oh Saulo. Eh, ne mal na ba gidi na ba wi na ja gageti. Mal ja ba da ari wa shari jala ralu Paulo. Ne awu kitu gaja.
1: Itutu. Yes.
0: Ayo la gaja ta ngolo nabo.
1: Ne
0: kitu mo. Na atuma ke.
1: Yes.
0: Paulo ne weji.
1: Yes.
0: Ara nya rara. Ralu si rara ngana ga dul. Mhm. Hayal se ba ula mana am ga jo. Uta mo ne mi ra.
1: E gi je direction.
0: Eh.
1: Imi tu bar na.
0: Eh. Ke je da ba ga ngubiya ne gaja.
1: Kubiye bus.
0: Ana
1: ga buri bus a ber.
0: Eh. Ni dia lo gnya na ngai.
2: Maya nalo. Alasi.
0: Oh eh.
2: Suba.
0: Zubo len.
2: Ai ai. Amari ongolo nyalana hangai.
0: Suba yele lela no maya na. Oye.
2: Amaya na sana no.
0: Ashe.
2: Alegro liyo dangara na ba.
0: Pole aga ara yogi mi sanda len.
2: Ese ba bi.
0: Na sana amu dai gori ba ko na masit amare ndo gi nage. Kelage bone wodi kendo gi ayobe.
2: Ngiyo unari siago engai no dunga nai rode.
0: Na bale ki kebo sundi ya na gai ngura. Ore esugu nya na shoro na ezi ba.
2: Ya mahini na rana ore mahini.
0: Ebi.
2: Kelo hini nda hi yanga si aga sawa.
0: Bibi kese bara.
2: Nija yogi.
0: E irabe jaba.
2: Irabe jaba.
0: Ebi.
2: Ki seria ni yoga ma yana gino ranga rasindai.
0: Ashe.
2: Nija ba gasa bo.
0: Ebi.
2: Kana ro ya balosi ala gauma.
0: Karibu sana balosi.
2: Aje na wolo ga ni songan.
0: Eh.
2: Aje ni mereche bo ngenda longara.
0: Eh.
2: Ire gro mi simo ala ngala bereka.
0: Eh.
2: Ondo ye ni pok ke no ala ra sero mara ra na bonar mo ye.
0: Eh.
2: Ala ba bari to yi.
0: Eh.
2: Onda ye ngi de heni.
0: Ah si.
2: Ola ni mo bo kila maya na de miria maria nda ba sana ne.
0: Ah si o lenga balosi.
2: Ashala.
0: Ki mi sanda ele na ele nda ele.
2: Ah si ke nerti yo nda
0: ti. Ah si pi. Eh ma da do mi sandai ki mi sandai ne da sido ndai wolen wolen
1: yes
0: ajo na se nan
1: kabisa
0: eh ara los nan age de par ko palai ndewita bo ma na wala jarum arum de lusi na me gaja na me banga ara la de par ko pa
1: par ko pa
0: ene ko por par ko me ko ma sai
1: ma yo lo age
0: sa sa igra ga de ngaso ngara lai ningoni ndi jong na dai obo ware okuni na alegri ya marite nebo da da kuna sai ro ye ana ga jala ningoni mar mi simu na bage ba lo siru dia pa ko ba mi ndu gwe a de na sna no
1: pe
0: ya jo nyama da ko ko ba dio na bira ma na dia le
1: yes
0: iya na bro giru wa giru wa ko ba na ma yule ne eta ma je na lo
3: hello
0: yes
3: ala ke
0: we
3: sala
0: di Jennifer
3: Era ina gara yin.
1: Era ngamu.
3: Eh na mje na farin da ma.
0: Eh
3: eh. Ade inda windo wannan.
0: Ho.
3: Eh
0: eh.
3: Angamu le ngona rayu.
0: Yes.
3: Tangule kuma ina.
0: Eh eh. Yes.
3: Oh,
0: you didn't know you were
3: looking.
0: Did you get a boy?
3: I
0: didn't see you. Ah, surely. Am I allowed to kill you? I'm not Nishore manager
1: kabisa
0: mmm ndasema iruana tana kaje gwarasa na nyao tena rada Mr. JCI na shora amirienda man digeninga masa
1: e
4: genyor pokingai kitabakitia emurua onkorgori
5: aitong
4: mararienda
5: loitai
4: olturoto
5: topoti
4: mbenek dabashi
5: isauri
4: entergeti
5: nkiwanchani
4: kumpa
5: maili 46
4: denebo omerweshi
6: mayal FM.
5: Eini ningizo Mayen FM saibogen. Intiringa yuti adwa Mayen FM.
4: Itume isingolotinu onko rogi olomon na ingua seuse unalulunga.
5: Mayen FM. Ibnabo opo inti nabishana. Ewangan olusho.
6: Ewangan olusho.

0: raba yi samit nga gnya hola ngone ka ji timo di tori kenon ngone mari mari mai sholo man ton do rabum e gero gi sergali ara guli barnoto lu sun galifni to muni na do hoyro gina ka wi tengi ne shore na gani ta goli betu mo gna ka isliga atay mo orriye le nyota era mara na gana na do bore na gara barnoto ndro na gari jeno kai kro si edina ta sa honi to na ke wes mare e bena wara isalo mo ne gra na ka shore bi ni anka ya re or bena le biashara le nyota tenang he Nairobi.
1: Na kwa sababu imeonekana wazi kwamba vijana wa Kenya wakipata nafasi hata kama ni ndogo wanaweza kuibadilisha ikawa ni nafasi ambayo inabadilisha maisha yao. Mbali na biashara hii, mbali na hii Nyota program ambaye tunazungumzia business support leo, pia tuko na program ya on the job training ambayo tayari imeanza, ambayo inalenga vijana 1,090. Hawa vijana sasa wataanza safari ya kujifunza, wale vijana ambao hawajawahi hata siku moja kwenda darasa ya kujifunza taaluma yoyote. Sasa tutawapatia nafasi ya kwenda darasani, kwenda katika management mahali watajifunza, na baadaye wataondoka pale wakiwa na taaluma mbali mbali. Vijana 1,090.
0: Unaweza kiti lelo ni dina gero kule kai na kabar na tunka lefuni tikitam na kwa sumare na lakini una baadhi ngi kisume nyem tenka la gengoli ino toro biani esukulo na kilo na serikali ala la kiberu na kempala na ingoli nye isiaiti ne mo na kina ramarade orbene le nyota.
1: Vile vile vijana wengine 1,020 pia tutawatupatia certificate, vijana ambao tayari wako na skill, wako na taaluma lakini hawakupata nafasi ya kwenda college kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kujilipia. Leo tutawafanyia examination, italipwa na serikali ya Kenya, na tutawapatia certificate, na sasa wao pia wataweza kutafuta ajira kwa sababu watakuwa na hati ya kujitambulisha kwamba wao ni watu wenye taaluma mbalimbali.
0: Ngendero na kegera en company hema gata tarda na gata sabu gentil le lak na garo bini ko di hem kom na rashigi na rashiti ki na gara na hampuni negera na kai dong en chumbi te kam tiro ke juado oro mo na gare hore ngoni bani na hore gafana joseph le lengko di duku ya kam anti oro bini senit na juru hera mo rade tong county ni erle na kajo kara sabu ana gentil le na hampuni tarda negera na gan ya lak na garo bini na nari kino na lak company di ne bor biasara ne pokin lak na sari kan le county na te shiria na kolosom egendo kino na gare kina kam kita mbrono shi kaunti ya Kajiado na agarubu ya ni milioni mironari na inyua na kena ambuni ya tarda wale na kena nare shatani diyori kisi na kena kiti kutini wale brode na ya Kajiado tenebo na kena ambuni ya gira na kaoro hiro bieni rang lumona ko lolere mi de muhib na bon point dinar na fshana ma yene femmeto mi to ko mon ton do rapu ka gore sai lendama na ilo to atom ko lo mon ton do rapu ka ji timodi to riken.
2: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Maya, igdesheni na ritoro shulema. Eta shuma lenyo ra sambur. Oichamus lambaringo.
4: Lambaringo.
3: Esula telekipia. Nenyo ra kajado. Nete jenga yenaro.
5: Ere maya.
3: Asha mu. Iye oitabeke yuokini. Maile patenibo.
6: Maya. Mayan FM. Mayan FM.
7: Enkigwana. Oramati. Urukuroro likiderye. Nenge magimba ultiren. Wera matare.

0: Karibu sana madam.
1: Ashuling.
0: Yes.
1: Kairoroki irmasai pokin. Oini ningito yok na narishara.
0: Yes.
1: Ore rongkarna ini na kaji sara na new. Na ingwa Kajiado.
0: Yes.
1: Ore te inoro na roiwoki tengom naji Kajiado South. Kakasishore Kajiado.
0: Yes.
1: Te department health. Na ore siya
0: ina ibashe. Ibani biotisho.
1: Biotisho. Kairashe giro biotisho ondo mono. Ore randomono na aldungana kuhuti ya reshara eishui bagi larin tomono imiet paka larina samoudu neho na seo yoshaz I make sure I itisip njere ore golorunganak nera biotisho nye sidai nera ramarara sidai yes
0: amara nijo biotisho ondomono kera enolewa nera enondomono
1: kera enolewa kake ore sana sana na kera induyo ndo inaji biotisho ondo monoko tangara gini siya yenye eishoi kake lazima kebege ya usi nijelewa inarishara
0: yes mkujo nabi ulua na duo nkirishara ajo kera shi biotisho ondo monoko kera enolewa tenu onkera kera enolewa na kituwa
1: yes kera ene kile sirit kera isirito onkera kureti nera isirito olungana korubulutuwa loshiloji adolescent nikiara sini nje ndomonoko nikiara sini nje leo kakore sana sana pegi jire nondomonoko tankara kina ninja na iroshiu ninja na isho ninja na iranage nkera neko sana sana ajo na pegi jo biorisho ndomonoko
0: ok kwa kaji minarubuwe kime kake kaji wakini ntamanyi sidai
1: yes
0: amara ara ushiro narisharado maga na biorisho ndomonoko sirani usiha sinchama rejo ilawa amnene romo noni nilo shivu kilo shini usisha ya olele nye kiri ya maripoken
1: ule
0: na duo safari
1: na safari
0: amelije ngaji kaishungo urabi usiha sinyole penyungu
1: kesi bowling ore ramarara ondomono ne risininje lewa atwa
0: yes.
1: Amu ore nare rumingera ne rilewa atwa nege kihusisha ninje
0: yes
1: kwanzia iteru ndomono ne iroshu mpaka ne isho nege kiyeu ne bure ne bana safari nego oro shepo no sibitali na ijogi go rure nebo
0: be
1: clinic pa ore kino sake ndai lo mole biotisho ne ningiro sininyole ara ne nyete isho eta ore tiatu ene weji do ne isho ndomono ekirusu sininje lewa
0: Merejengu.
1: Yes.
0: Ndiru kuna lewalor masa ya kulimera akiru wengiro genye
1: kini. Oleng. Eta akiri ya munori.
0: Ama nabe iru kila wakuni. Tara mera akiru. Lelor bayan. Weguanda bono ninye klinik. Kanyuro duwa napahari ya langa wada doko ya?
1: Kiro duwa ya mbasa bugini. Amu teneti ilungana kire nebo.
0: Yes.
1: Nelele gara mati lorungania irobiragi. Amu ore safari enkiroshi.
0: Yes.
1: Nemelele. Amu nabila narole kai rungani diarua ye
0: yes
1: negi yo bear issue endomono ni negi yo sininye nengerai
0: yes
1: neku renibunga olewe ndasat tanara marara engiroshi
0: yes
1: na ore outcome ashu engerai naini na kera beauty issue sidai kake nidola joke lama kelo nyini ranyama le naromono ni ronda munot nila joke nyamalu amu habagi nere ndogi na yeu nemerano rungani oliki ashabagi nemwei nabagi nera upungufu aveki fulani kia rosesen kake niri amunye kogi dare nino sagi oldagirari biotisho nishagi no pe iko nari nidolua jore outcome nage sida
0: amigia wajwe ona dhorigini ndomono ni ndadamu orbaye lenye harasi nere wete nganya ye kidenye kage kidenye na kakho nifano shi nena yeba nara nyo ninyo tia nalo pa jena tia nalo harasi nyole anajiri ya mwenele nasara kineweji kaisha sinulo usaji elishara miro li muslimi enkarnanya karibu sana
2: ashera ashera alashela ya alashi ala inyo wakila nangpokila la mayen kisha bare nolong ajina ntimothi ntinina kaira shegi biotishu anda munoto ta county ang kajiado ore raro iki yolo biotishu anda munoto ajita nimira bioto anda munoto nelelek meyari ndogi nindim sidai ya rasa tengishon po wagi
0: yes
2: na narebe kijira ke ena alerishikino nalena idara biotisho anda munoto biotisho sidai na ndamunor sidan ayaw ndamunor sidan biotisho sidai
0: yes
2: ashe
0: amaye magana nyesara emwana ajajo na biotisho ondomono negera yajo rara biotisho
1: ondomono
2: oh yes
0: aya kera ndamuno namwe
2: kera ndamuno namwe kera ndamuno namwe na kesidai ya na ari kana yake na roisa ke ore ana topic rara na kesidai
0: yes
2: sidai amu ore emoyian na ndamuno ne lazima peyie edol oltungani
0: esurunga
2: rasini yake ndini kiboiro yere ne weji kae yake mwei
0: ndamuno
2: ne na ke kelele ke yuluni toltungani likiboirere kila ngolong ame yulo na asha kaje ora lashe
0: yes.
2: Na jikunu nuru galenya
0: jura rake
2: hijura ra wejuro jara lashe jura rake jatan saidi ni jura dimono loshi lijo ore ngo momne soto ani jo meshe barara lashe ani jura ra lashe ne inero no penye
0: yes
2: a ore raji ro lashe na mfana agara ira
0: yes. Unye jura rake kele labi
2: agara ira unye na mfana jo
0: yes.
2: Neje neri ore ore mrejo kirinda muno namwe kese bagirinda muno na gaja
0: namwe
2: kirinda muno namwe na ke sida yaga ne yoluru maselan ajo tin dola dongani gata na ina mbuyana nda muno ke sida yaga ne megintenka
0: ne
2: me karda me shomo kando te sida yene ke ni yoluru ajo ore mbuyana nda muno ne riwe ne mbuyan yeyota ke po
0: yes
2: mera ito fauti ke neme asagurure mugiye lwana ajo era saguru gyo lunga eta era gi diba gyo lunga ni
0: yes
2: ke mwiyana gi niyonyo ni jaga ngai mwiyana ne yagu ndija re di biotishu onda munot ora lunga ni biotu ndamunot ni lo naage amu ke lunga naage na ore te maisha ni mure na nda munot neke kibelekenya mwiyana rukwak pile ni giri rukwak
0: yes.
2: Kibelekenya kibelekenya duage engishoni no maisha duaga pokin enroho ndongani oshoke nyororo nina burara akirora na lengu
0: wale
2: kaile mirora aure na ore na conditions na ya ino muyere na nda mundo ni dol to shule ai na inaju marejo na juni
0: yes
2: carry depression there anxiety
0: yes
2: na there I gold data of siri kidogo there PTSD that is post traumatic stress disorder na marejo tani yemyangi tidogi na yako na akigire na rogi tanyamala ku kelo ruwa genda mundo nono eni room panic eni root eni nyorora daraja waria jo ai gaje ga ndara yendo ya bani ngaja
0: ashindo dua
2: ni radua ashumare je yemu weji ne room ajali ne gaja nyoni ka wara ke be yidamwe na roki ne kijungo root sapo wele ne ne ko na wore ndamuno nono ne bela genya ku kata moyer ndara genyo ndara yendo ya bani maye
0: yes
2: ore sinya na depression na mkayela jo ko sabu depression ore da depression ne ndoke sabu na gara lwana kuma kaja
0: yes ai ma
2: ya maisha ore na ina na ke kidolo ltungani amu nepo ltungani ata o sinasabu

0: Bonabeu ebubunye lotion le Canada, Mexico mpaka nkanas na aba shoro lotion ol Americani. Kenta beki yenke guradit ne e World Cup atieto mayan, ibwedare Frank, solitei kutata. Mayan FM. Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani, olo yankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo inti nabisha na kiti olende, enosaen, keshwe, Mayan FM. Kiti isi olo ingange, saitikita mongwa ntongolo nginabisha na, idum si yolta center one, melelo, isinya, oltinka, mashuru, magadi, Mayan FM, kibore enkiwanta, tumbelian, ereteti, kabune, sikawa, kilutori, irmeshu kila kule, eni ningito Mayan FM. Not in Chibai, when Queen Yasabotia Romayan FM. Gorokio Lomon or Singolidini Sidan Likishorol Tao. In Tiringa, you tearing the Shenin number in a bow. Mayan FM. Ignabo or pointing optiona. Ewangan or show.
1: Mayan FM.
0: Iti atua enkigwana oramati.
1: Ere Mayan.
0: Kidereta neke magemba na ibeta yo kiro losho. Ibwetare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
3: Kabisa na jiri mbara kono saikira naka abudoka la ini mwenta narishara. Sa miena ya malaga ndi ora tumununi. Ona apishana. Nika na jiri magdoi. Wandakitari. Najiri si najini na imaga na yajun jere wale entoki na boss sapu na nina ya gara ya utu wei chengia biorisho tialo ndomono na entoki nikijo ya mwanatare uonto yi nina imaga ajo nina ya gara chengia uleng wala imi mwani kake ama yanija manja kake siye bangsa chukuno siye doi o lakitari tinegweji era shilu ama gara ya magimendo health amo sheral dara marjo pengin na jere nge ngera ashanda mon nyaji liburana nan akitu bana ji sara kage or ma yene gere my mental health ka shugen jorenu kelo ni changia si ai na na sheral na jinga mon nyaji ni kelo ni changia sinye benoto mo yano nda munut
4: oleng oleng ashe ashe la she wala ni mok lang na poke yulo da jore isu ne safari tanga sara yo la jo ole gairo ngani na birari atua ye ni roshi gana ngolo ngere kaja ngira endelea a endelea na lo baba ba ngolo ni sho
3: yes
4: kerai ker ole atua e sho te ni sho ne nitum e mujana da minute
3: yes
4: enda monani indi nitum e na eating ti atua ngutiolongi ngutiolongi
3: yes
4: ore nana na kejo kejo keji nara anda kurunga ina postpartum mot postpartum engiti engiti period age engiti period age ore onset inakiti na ngolongi are mpaka udi
3: yes
4: nesa buguna itpari ngolongi meti kaka ori jatu wiki yare ya wakaja ni kutimota ina
3: yes
4: then nera yangai nera yangai na ji postpartum psychosis ori la reina na ke ki develop after some time ni dol na joge mo yan na ina mo mi resolve
3: yes
4: mi resolve na ina lazima na be ngaje lazima na be in bedroom bedroom mbara
3: yes.
4: Ka wora ndangai ni negwa jore ndane sawa ili ajo ngonji pe na ko me rasde ronda mun lokage one ke ngi jaga rasa ndo gri boge na maisha ngaja ni aseta
3: yes
4: mugere jara mara ngapi
3: mara mbili
4: mara mbili iri na bona resolve at a maximum of 2 weeks.
3: Yeah.
4: Ewo naja. Ne waiting.
3: Ine na baga
4: na ekonomi. Ya moroshi. Ore na it is just a sudden drop of hormones. Do miyo na naja ore ore isho na kera hormones na ario sisi.
3: Yes.
4: Again ni de baro isho. Nare that sudden.
3: Yes.
4: That sudden drop. Ne ore I recognize no sisi na jo kera a lot of che. A lot of erang erang kibele kenyar.
3: Ne shugun sisi na kwa la baga le nyari.
4: Ndio. Awar nare nagri ni shara.
3: Yes.
4: Ine gua jo ke kera kera na na na romono ni na sudden drop of hormones ne wogi ne bwa jo ke ke na rain no long ne bwa jo ki kwenji kidogo kage memitiki es ndogri bogen nyo ya maisha
3: yes
4: ka gore ne dangai face ne bona jo ke lio to kola jo kaja ke moita ne rodolo na one mi jali angara yenye tayolo rajo re ndomono tayolo nyanyo re ngere nyagari bi ci sa la wari bi kake boleng ore dole to ngani hari boleng nanyo ne ndomono ni ne ko giti an karipo a shimeti katoko
3: yes
4: ne gori ri sibira ya yore diang e jugori mamanta na de ngere ino
3: yes e ndo da muni
4: ira da muni kake me yudi nyani kaja me yudi nyani ranak bi me yew any association
3: bena
4: duogara yenye neitoki aku teningor usafi
3: yes
4: akabare ya jogi mashomba deso jayu negwe bore kole ngilani
3: bore songi ngengara
4: e neme neme ine soja
3: mijali
4: kera duake that presentation duake nigiti ya kitaye da dogo ya lakini ngola ngajo kera na la duo bulabul po ken ligire jo da dogo ya ajo kanyoro er bulabul na mo yeno nyo onda muno kore da raina na e extend na ina bit na lazima na be ye e gajai the hospital kore na yanda ire ja kore na resolve with
3: 2 weeks
4: within 2 weeks
3: yes
4: ne nelo keep it maybe 2 to 3 days
3: yes.
4: but a maximum of 5 days 1 or 2 weeks ne wonaja
3: resolve
4: ore nenda na lazima pikaja ore nenda na ye kwanza ni miranya malo ngani dola kira na ngara ye sidai kisha ngara ye nda ke ni chafu ngara ke on ni dola jo kisafisha
3: ndo na ngajo ke ni ngajo
4: eh ai dola kidu ajo ke na ora ke kaja
3: ka ni ni kani ro lili
4: ya bas ka ke mera do effects na wo change lifestyle poke na wo ni bune di ndo na ide mara damu wona ja arasa
3: ko
4: nenda kai face ne gwa ni chafu anyanga yo
3: mijali
4: ne me mera ndamu nuru na jo kai kaja
3: kajuda na gara
4: kajuda na gara
3: kai tuku ga wona
4: kai tuku ga wona
3: kai na gana
4: gara kai na gana gara
3: kai shenda
4: ibare nya na gara yo ide ni jo ngara ina na jo mana yo yo na gara
3: yes kai baba menye
4: kai ba yenye ni me associated do menye hey, mostly na nyo usiano nyo ngara meyu anything associated with
3: ana
4: do gara yenye na ore na ina lazima na be ingorare na be ye eru na nyo na eru na ambara na ore na lini ngolang na tene dole ndomono nyo yana neja
3: na na ji postmortem kanyo du olen dai chenkia kanyo course
4: ana course postmortem be you like do ore doyi
3: ore na yana hormone
4: changes
3: yes
4: ore doyi oltungani na kepaasha iltungana keba how we are na kebaasha nyo kebaasha doyi pokin ore duake your copy mechanisms for changes and majela ndi marejo lakini masaka ke ore yegi nyo aibele
3: na duwa kalemani
4: te anachona imfano ore nanu timothy olashi tenege ma situation naje
3: the same nyanyu
4: na nyanyu
3: ai menkima na bo
4: na ngima na bo ni de mai na muyu na nda munot ore yini raga sawa
3: yes
4: iran normal pi mirara ye nyamali ye yote ne wore age sinje nda sari ye me shoy na tofauti tofauti do age sinje nyanyu
3: ni na de muna na
4: kloshi
3: ko na menu la sina ne di na eta nyamal
4: ne lo do age through ne ko ke ba sha do age nyanyu
3: yes
4: ke ba sha do age sizin dol ke ba sha do age sizin lo ngana ne ko ore ene na ba sha yo nga
3: yes
4: nani yegeru nyo
3: zin
4: langa basha inda bwa dum indi muya na situation na mega jana nu
3: na mai da wonda bagin sar malaisa na bara masa najo e se baye ke ngar a me ngar na ku aki me jabe jor masa ni pegir moki pari ya mala juga gwa dar sharole da ki sho sho sar nafasi amma na jangai boya no nda munot sana sana amma na yamal dir ke ko da merisho keo
4: ore dango ro ala shimba ni gara muyari naji substance use disorders na kita muira ndamunur kake ma ke akigira muira duaga mu snatcharo iye oitumia iye rikek oire merisho ne muinyo ndamunu awori dero dero masai na ke keri na nyamali oling
3: lero
4: amuyo lurabe merai ajo no longana giruak
3: yes pi
4: na mai merai duaba ininga balongana gejo engirina engarunya alta sarinjo
3: pi
4: na inabwa jo meyeu ne balongana ori ne ogna ishi kage belegenya na ara rengi sho na more lelerang na ge kisabu ga merai buri ishi na lele
3: kuri
4: rage ye counterfeit na ina adua na ina funguri rigara kutiti na ling na ndole merane nitum na yo root sapok nitum na yi orangasha jo ke Kenya mal maisha da duwa
3: yes
4: ne di endo gina jimu kuka na ke kira nyamal ke ri mu yano da munoto yela jote ni miru rangolo ngikumo
3: yes
4: ni gimu enda munoto ara duwa ke yela shere ne ku kila ngolong ne niton esa yara kero ashe mirura ne lo migramu iranyo
3: yes ndamuno
4: ta yolo rayo rolo ke
3: yes
4: ne mere ne mera chemical chemical leje ora la babangi le me le me boro taboy ni masai ne rasin jigaja
3: yes
4: rasin je via ke ye baka the very remote villages ne gwirinyo
3: yes
4: eti eti arbangi eti onaishi ne moko kan ne ndo yabane me magini renyo
3: tonga
4: ka masai tonga ulele kagara na rara e bogen ke sholare a lazima na be yore age ye murwan pogen ye lu ajo sabu na nyamali na ke ke we mo yano nyo
3: ondamun na ga selo ga yo baka che ligi wale biashara lo dokoya amad la jidri ligi wale biashara la lazima be ye a sho e lo dokoya la yini ngoni
0: Wore ngishu ontare na ngishu yokarse sisho orma sanim kake kello ni tanyama lenchoka masai nonoga egitoronke neddu ngishu kole neddo yobeito sokoni na tana gelasho aragirkuo nemesyo gi abolu tenera ndokiti nenchokam tara majira raso minono golchani le force one amuninye onade so minono gunkurto na jinge monywa irkibegu wenko shogo so minonoga rumoyu electioni ana force one super o force one plus nido biruno tengariano ya sishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kandata nito sidan biyoti shenyem kishore masa apoken arkuo o lashom isom na araposho tenebone no ijoka nishore sine na namu ya emre force one tongi bimot ekwote lita nuswe lita elita nabo mbaka lita imiede na ya kumeto parako ni lemetu menatiswere so menyanaga minchencho kairanyamal biyoti show so minono ga tabaiki oldokale agrovet likitaniki ngili kwanu olchanile force one Ninki shia niera mataro suwa minunuga.
3: Jadi umbar aku nasi kira nak buruk kalau ni mula nak doy app ni video enemy dia max sosial yang saya jauh ia adalah app ni video enemy dia max face. Siapa kata Google Play Store ke App Store ni dah download na awal ini mungkin. Aku mentera kaya malu rasa ni mula segera download ni gaji. Tangkar aku naik dengan na online. Orang yang nak guna saya nikiti arah merah bagi ni mungkin link arah mamosi arah daba arah dari na barang ini bagan tarik ni nolong. Nitu make mnaga na app ni video ene media max ifada musa ajiri ngura naji ene box nega alodo ko laini ngoni marimo sai arabwa na witness tangara ke agra and 11 kibidi kage baada ya kaltu aliki kaltu si tenari sharake hata 10000 Kenya shillings asangapi asatano na lazima iba isho urumushindi obo lina kibudan walaini ngoni wale geneja hitina iso lina ajina ina naji kiti wala kitari Timothy kitina aji ayo magisea yurike kwete merisho Negara yang magi ajo lelaki aku yang kita meresho, na kini asing je nyaw, kini asing je dalam not. Kalau si amak lelaki aku kita meresho, tara kerana je amaran rendah dekat tadi, kalau nak jual dengan darah mereka ni boleh dengan like ingin apa, rakyat buaya, darah ni ramai yang mut, ramai orang pukul toki, kaya naik dengan orang ni pergi syukur ni. Merah Allah pakai pakai yang yuli, na baru mungkin akan yuli.
4: Kesidai na soal yuling Allah sih. Ore nado iyo shi mugi na ina addiction. Ore addiction na is a brain disease. Na ore wana rogiri na ina solongani ne inyal na nyo.
3: Yes.
4: Ndamu solongani. Kagere na namu na ngaja.
3: Na
4: shugunye dru. Yendo gini kijori rehabilitation.
3: Yes.
4: Rehabilitation services. Na again na ke ina solongani rehab facilities.
3: Yes.
4: Ne abari gina ngaja. Abara shuku. Yola jori over those years lari mbogi ne sumu pekero sesen. Dikin dogi siwa ka abara irawinyo.
3: Yes.
4: Airainyo. Yana sumu nitepe kanyo.
3: Osesen.
4: Ripo osesen. Yolo rajo ore ndogi ne sumu narepa yosesen lari limit tombon. Ahiti kitam. Ne agesin yang gere gare gaja.
3: Yes.
4: E gere ya abara gaja. Abara irayu. Ne wo ke manage through rehabilitation services.
3: Yes.
4: Ne wo dola she nejigoni tene abariki aira ya nasumu na rebe ganyo olonga ni na osese le nyego emu kirege wa remission
3: mararamu ayu la jana tarini tara la ijo yo la yumo kole la idoma na best ake dispensaries ashi de nete ama fa dispensaries na ka ile ka fa langa
4: ile ro shumara ile rabori
3: ka na ja bori
4: Community level
3: one. Yes. Maramu yola jema na jema na joye na unasulani yake tii. Ndema inemeti kila village. Kake yato shulano shiliki jora ra community health volunteers. Amalala tunana keno tuone jengri basic training on mental health. Mara na jori bina watunganyo anyamal damu tiapa nkishuli de. Aje ni magemeret.
4: Sida inasulani ore tunana kwa GCHP na tunana glemana. Tiatu aramati ya hibiyo tishu wanga ulele
3: yes
4: amu ore kera de tulungan aku mau kerja ngisi mm-hmm. bisa amore nado ishe intenje
3: yes
4: na apa ada lajo energi nyamal timodi
3: mm-hmm.
4: ore nyamal timodi
3: yes
4: ni dia main itu adu namu luar nalo jadi sibirali
3: mm-hmm.
4: awar amar adu
3: yes.
4: na rumbogi kon aja
3: mm-hmm.
4: na rumbogi adiagi ma bi maruri gaji
3: mm-hmm.
4: sibirali na shomo
3: yes.
4: shomo sibirali naje
3: mm-hmm.
4: shomo sibirali yangu naji mm-hmm. Kisaidia ni hamu ngaruhyo
3: yes.
4: kuduma
3: mm-hmm.
4: ore kwe mulo CHP mm-hmm. inebu ajo ore biana sibirali ne rudwa tamu balo
3: yes.
4: ore ndiara ke nyana ebonaja
3: mm-hmm.
4: na shomo na larminyo
3: mm-hmm.
4: larumba
3: mm-hmm.
4: ore ndiara ke empowerment nye
3: yes.
4: Kera entoki naji community mental health programming
3: mm-hmm.
4: na ore nana ke peye elikini CHP slanga jo
3: yes.
4: kanyo rubulabul lenyo
3: mm-hmm. oh yes
4: lembo yana ndamu
3: mm-hmm.
4: ama na jendo kini miyolo bulabul
3: mende mara
4: mende
3: nara kini basi nari jasagura na
4: jaba jake nyasagura
3: na nabe juro bogi
4: ne ngu ngasa itayu peme jo nyasagura na kugulero ngana lenyo
3: yes
4: yu agele rumbe yoro besia yesi bira le tayo lora jo ro lora ngana gle CHP
3: yes
4: na lungana na le maana mu ore karibu idara bogi ne afya
3: yes
4: na kilo lungani negara a project ngeno sabu adwa lora ngana gamo njo bwirere lori kila kolong ambona nwa disi bira li maria adwa lo shoki le asa
3: yes
4: ya si shage
3: mm-hmm.
4: ore duolo ngani oboligi yola na higare mm-hmm. ne ngiruma ikon solta de binafsi duage nyeta magawo ka ore lungana ko bere lungana de community
3: mm-hmm.
4: na CHP
3: mm-hmm.
4: ne ore CHP
3: yes.
4: na embogishi ngabe sabu
3: mm-hmm.
4: de adwa biotishu
3: yes
4: ashwara mari duage le biotishu
3: mm-hmm.
4: ne lungana na lazima biage njo empowerment
3: mm-hmm.
4: lazima be yeke kigenjo training
3: yes
4: ayala jo ore in the ore the atwa aroshi ministry of health
3: mhm
4: endogi naji virtual academy
3: yes
4: na ore woloita shege nyako lo CHP niki I empower
3: mm-hmm.
4: pay some online
3: yes
4: and that mental health module
3: mm-hmm.
4: amgare modules kumo
3: yes
4: na ore pe dipnana itengeni sinje nyo CHP
3: yes
4: ne one jake kengona na ore the county yango ore lolo community health assistance program no isoma ore pe ndip isoma ipe ndip na kiti it's like 2-3 hours ore pe ndip I may you get a reimbursement of 500 shillings
3: yes
4: ni rumino
3: ambo
4: mjela jo data na eshegi virtual learning
3: ni rumino
4: ngiri motivation na rashegi na data nyo pe rumogia le mental health hemo nyo
3: atabai
4: machinari ya kuneja retu in terms of empowerment
3: yes eto nalo sema nyaga nacho kukuno Dr. Sara. Ki imana yajo ore duo entoki na bo leng na ninye nayau tarabio show. Achana inyal. Bio show. Endo monone. Mchango sabu leng ne si tara amara tara ondoi.
5: Yes.
3: Amara jo tolumuran. Aini ki na ko very specific.
5: El
3: barno. Amon je do ya ko na roi.
5: Yes.
3: Kini waranja step in ada jo ore yo. Nimiki yontoyi na ye maiti na process
5: embaye siri nyina uleng nego melelek veki joki olrungani mayeu amu mayeu anajita amuira sagiana akabaki nikinde bai show orikiligwa injere ore ndito na rumunataki nelelek rumenya mali na ija na wena wena wena tangare ishwe kage melelek veki lo olrungani ajoki mayana tito nemiki yeu sindiki ngirie tentoki naji stigma
3: yes
5: na kijoki mianda tito ashu mayanda tito amemurata amuke yeu sininyor bayan kage ore ndoki nikigira irasapo koleng na biorishu na tito pe melo ni rasi na murarare ashu tenelo ni nyeni rasake na murarare ndo
3: yes.
5: sie maima gen kitito kinabo nikinge nikisaidia be olrungani ulo ni room complications
3: yes.
5: Ore complication na murarare na roligo na yajoki engibukoro rasarge
3: yes.
5: amuke lo ni nepolos olrungani ora ke polosa amuke ore na tenkara yelo rute pressure
3: yes.
5: ore lo rute pressure nitayoki na pakiringo na ikaja na shagino pela
3: yes.
5: bishenkara imerubuku ore na mushai woki na kiringo ni lo rute nkara ite pressure na ikaja nepolos nebailo nekwa orbae liki suja tongolongi
3: yes.
5: kito ni ngondo monok na no renya mali sabu munasia orbae onoro eisho
3: yes.
5: nelo mera kiranya mal ne rumesia inaji kesho langola kesho lanyo fistula na nyamali na yagwa nyo anapasia ya monarare
3: yes.
5: ore na nje yoge ni kiasi sipitali peke mboya na complication kekira sando kiri kumuka na kajiado
3: yes
5: ore entoki edukuya kiasita entoki naji preconception care
3: mm-hmm.
5: ore preconception care na keking'as aiteng'en intomonok eton ninye itu iroshiu
3: mm-hmm.
5: ajo kanyoo naishiakino pias
3: yes.
5: igira aipanga ajo mm-hmm. kayieu nairoshiu
3: mm-hmm.
5: ore ake nikinteng'en iyie ntokitin kumok entoki mm-hmm. naji danger signs mm-hmm. nikinteng'en iyie ninkeninya endaa mm-hmm. ninkeniramat keon
3: mm-hmm.
5: eniliki sininye orpayian lino
3: mm-hmm.
5: how eniramat keon
3: yes.
5: nikiliki sininye orpayian
3: mm-hmm.
5: ee kiasita ina toki naji preconception care
3: mm-hmm.
5: ore kun preconception care mm-hmm. nemere sipitali yake asi ara tiatua community
3: mm-hmm.
5: imagana yendo inaji CHPs
3: yes.
5: kule community health promoters
3: mm-hmm.
5: kekiliki sininje nigenera marnyo mm-hmm. ndomono kiskirini ndomono pressure
3: mm-hmm.
5: niligi biorishu osesen
3: mm-hmm.
5: nishurige eglo isaidia osarige merubulu
3: yes.
5: vitu kama hizo
3: mm-hmm.
5: niki asi angairo inaji antenatal care ore antenatal care
3: mm-hmm.
5: ne ndomono ni naidewa iroshiu
3: yes.
5: nikiata nkatitin na ikishakino pe kidol ninje
3: mm-hmm.
5: kekijo shitara kekijo nikidol ndomono ni katitin isit
3: mm-hmm.
5: 8 conducts
3: yes.
5: ore 8 conducts
3: mm-hmm.
5: pe kiramatiye
3: mm-hmm.
5: nikinguraiye
3: mm-hmm.
5: ajo kagiro sese na ikonaria ja
3: mm-hmm.
5: ore tiatua kuna 8 conducts
3: mm-hmm.
5: nikipiki ndomono kana groups
3: mm-hmm.
5: kekipiki yen group according
3: kuna 8 conducts
5: mm.
3: na labaini no do enabishana romono
5: yes.
3: mimi ngajuta labali ya
5: kilo lapa yes
3: na labo labali ya
5: yes
3: ba labali
5: mimi yes kegi nyore itwa baya labaini nare
3: mm-hmm.
5: below 12 weeks
3: yes.
5: eronitu e baya tu aishu labaini nare ashoguni
3: mm-hmm.
5: nikitoduaye
3: yes.
5: nikinderua suji ye kila lapa
3: mm-hmm.
5: nikipiku na romono kana aldururi
3: yes.
5: marejo itabaye labaini ile ndikipiki ndaye aldururobo la labaini isiro aldururobo yes nikindengeni ndaye jo kanyanya mali na idema yeu tendomono ni nara nairoshi labaini
3: Yes.
5: na nijerungu yankaire shara
3: mm-hmm.
5: ore yoga na account ya Kajado
3: yes.
5: kira kihakikishajo kindabairi enara marara poki way
3: mm-hmm.
5: kiongeze ndo kinaji accessibility
3: yes.
5: neku ore sipitalini yanke robonari
3: mm-hmm.
5: ora ba pegenderu devolution
3: mm-hmm.
5: kaja igera less than 100 facilities
3: yes.
5: ore nangara kirobonari tekiti 140
3: mm-hmm.
5: imanisha ajo kirabaiti waiting kumok
3: mm-hmm.
5: ore kuna romono ne room services to
3: mm-hmm.
5: waiting bogen
3: mm-hmm.
5: ne ore ndomono ni marejo na ina imai ya binasia ya muratare
3: mm-hmm.
5: kelelek pe room saidizi
3: mm-hmm.
5: amugera rana na nyo
3: yes.
5: sibitali
3: mm-hmm.
5: merare nelo ne room rarati yake ne room rarati hapa
3: yes.
5: ore pelo room sibitali
3: mm-hmm.
5: ne room ramade sidai
3: yes.
5: kegine kiwa irasi machine ni bogen
3: mm-hmm.
5: marejo na ipi mio sarige
3: yes.
5: nige ndogi naji ultrasound
3: mm-hmm.
5: kere ndogi naji point of care ultrasound
3: yes.
5: na kengorari engera ile ngoshoke
3: mm-hmm.
5: urohisa na sana
3: mm-hmm.
5: merumo hilo sibilalini kutiti
3: mm-hmm.
5: kuna sabuki na genari
3: mm-hmm.
5: kaka ure yoka na Kajiado
3: mm-hmm.
5: kiwa itambaka level 3
3: mm-hmm.
5: ure level 3
3: yes.
5: anushinaji health centers
3: yes,
5: na yako ure ndomono ni pokin
3: mm-hmm.
5: pokin
3: mm-hmm.
5: kisha kino ni rasi ultrasound
3: yes.
5: at least 3 times
3: mm-hmm.
5: tiaru watu waishu enye pokin
3: mm-hmm.
5: na yako manisha jo erum kuna romono pokinyo
3: mm-hmm.
5: naramarara
3: yes.
5: ure basa po kengerai
3: mm-hmm.
5: marejo na yendomono ni naimai ya monatare
3: mm-hmm.
5: ore nkerai ni rubulu oleng tiaru nkoshoke
3: yes.
5: nikimpanga ajo kisha kino ni isho ye pia iti ai tesipitali sabu
3: yes.
5: na rinyo
3: mm-hmm.
5: operation
3: yes.
5: amukilo na ninyamalu
3: mm-hmm.
5: ningura
3: yes.
5: Ore nkaitoki nikirasa na Kajiado
3: mm-hmm.
5: kia randokiri na ji maternity shelters
3: mm-hmm.
5: ore maternity shelters na naisaidia lunga na kola kwa
3: mm-hmm.
5: matejo na imanya ye meto
3: yes.
5: nela kuwa sibitali zeyi
3: mm-hmm.
5: niki share na toki na ji maternity shelter
3: mm-hmm.
5: peke saidi ilo ruwa ronde niwei
3: yes.
5: pake angara ningaja
3: mm-hmm.
5: ni baya angara na ni issue
3: yes.
5: especially ndomono na aranyo
3: mm-hmm.
5: nyamaliti niki imagitia
3: yes.
5: neko peke saidi ya na maternity shelter
3: mm-hmm.
5: peke ramaro dagirari
3: yes.
5: pake nakara ningaja
3: mm-hmm.
5: ni issue
3: yes.
5: alange ni issue riang
3: mm-hmm.
5: nirume nyamali
3: yes.
5: nimbugo sarge
3: mm-hmm.
5: niki yoki ala uye
3: mm-hmm.
5: tuningura
3: yes.
5: ndokiti na ijo nena kirasa kirasa
3: mm-hmm.
5: kinta ngena sil dagirari nilang
3: mm-hmm.
5: yologu ara yolajo how do I know ajo kere na romono ni
3: yes.
5: nyamali
3: mm-hmm.
5: nego idi mara yolo ina complication mapema
3: yes.
5: nikintenga najo ki mishagino raye ni lo kawaida isho
3: mm-hmm.
5: itankara gena
3: mm-hmm.
5: nego ntenga na sinjal dagirari nyumba na ijo nena
3: aso ile maya gasi kidogo tu pele shugunya na adala jo ega doya baya sankapi
5: mm-hmm.
3: kwa baada kadi baada ombo tu bolomo atika ishonda daga nyo baya tomon
5: okay.
3: kibolo nya kristo mudu bara kidumesimu pinyo na yule ngata napa
5: mm-hmm.
3: ni usisi mui ake nyati lisare wala ini nyo pebo lusu nyeru na ayikilo maswali enye na ara kuna sayi wala ini nyo nyawo milamari ya unula jo egera abaya saa sita pinyo kitu mwena isho tuwe Timothy Toriken na fasi mira yulu yu kajoka yegere doki mkwapa kunari yegere kunari Kenya mstesi nyingi yula ajo ama Kenya takuna mbage nene kiti yula ajo yule yule yabai nyingi yu nagrishini ya grao niya nyalomon
5: yes
3: nyeri yu kuna rase ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: Kenya.
3: Njide tu Kenya mpaka takona sai walaini mwenye au mla moja walaini mwenye na ya gasi kidogo tu. Yego nuna arimode Timothy Toriken. Ulisi ya nijia lalini mwenye mwajere nkiko na jene boxe kia lodo kaya. Na takona sai kaluru ayrogi ayipanga na aliki ajo kayetu. Na kikudan tenyako sasira wale gani ora tomoni.
0: Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: darabaye sayle endama hekaji timmodi tori kan lani ngoni mayri amari may sholo mon ton do rebu erdo ko nyam si hori gido na gemru wa e waso on kido gido non to lo e ka jado joseph ole tori sinjire e do rakana gari nyen tamma e dcp wala ngoni do mon nagale hoy makana gali ya jo hegra na kay biir ko mo jino la ke chakle nyana ko yuna gene kur ke nyina tamma e bodi na kan ka joldo jokeri horo ko ko yom e bele na ole tori stem bi jani jire meguri na ke to gi hatum mo le silisili le siasa tena mudone mere na gari ko re na to gri na kay poti an kaji ara genol gelat
1: na DCV yesho mo DCV oya ma du lo wa la na ka yenda kan ta nyare yesho mo ba la la granda ka na ye ba ri ju ko lo ama di ola mo lo ko koi o ju uru o su di ba la ma nyara mu na ba di di nye ne bo lo lo nde ke ne bo lo mo gin e mi na na re de hamba de ida ra wa de di ola ri sin kishu yesho mo si yo ne di ko ko yo ba la ne ba ba enda su da na ko ru ko li ya ola ka na di ko mo no sa la di ko ba di ko
0: Enero biashara ni ore siana rolugale na manga robo si hilo lo show le Kenya ni bolo show le Tanzania repolos county ke juado en kasare ne me batoki tenki ma henke wariedo na ibali na ka jo gitiru aten ko teli wor na gane na ibali na gel jagene ni ibali na ka jitiru na kama tarasare en ke wari ne jog na ka o mirun so na ga sa yeri reba na ga sergali reba sergali ka jade mu na en ko bis onote le gavana martin mushisho tan bana gari ko ri holo show le Tanzania ten kara ginki sosio ne ne na reba na en ke jigen kuruk saro ni bori inakma
2: mimi nilikuwa area kama bacteria nikasikia hapo kitime bomb blast ni kama gas na moto
3: ulianza saa 2 usiku imewaka kwa masaa mawili na tumeweza kusaidiwa na viongozi serikalini pale deputy governor na ofisi ya emergency imeweza kutuletea lori 8 za maji
4: na hii moto imetokea masaa ya saa 2:30 hivi. Tunashukuru kwa ofisi ya deputy governor na hii ingine ya emergency kwa sababu imerespond haraka, kwa sababu hii hizi vibanda ingechomeka yote mpakani, lakini deputy governor marespond haraka sana. Pia tunashukuru serikali ya Tanzania pia kwa sababu pia wameshirikiana na hii moto tuko uzima kwa wakati. Hii moto imetokelezea hizi vibanda iko hapa kwa mahoteli
0: onora ge yanja ni barje ne kaajo mere na kol dongani roba ne mere na kolar lagi tena kema na gen kawar yedo ramon ko lohli rimiro na garon dorabu he mo ibna bom pointi na rana option ma jene fim ramna kaajo ne ba sana option ka to gati ne ayru ge show hilomon ton ko hogi kaaji timodi toriken.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: My NFM enkidesheni nininingirorosa itikiza mwana rongolongi na abishana ewiki mayan nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo mayan tori shirt pogen
7: mayan FM itnabo 1.9 abishana ewanga

0: Kabisa kabisa na jeni mbara kuna sayo leni ngundri saa sita na imata kandri oropia na nero na igrade agu dukwaya nego jika ini ngidimi nguwana na jeni kiri yoreni ngundari kuna sayo toi runakara nego jwe lakasari toi nego jintimothi to nebo doi sara gara ya magisi ya doi nikijo na aji enebio rishwanda mnutu tenebo si etoki na aji isi nikijo doi enebio rishwa doi ento mononi na saa sila ndaka nyoropisha na ure igrabo dukwaga na yali kandri ure nkiwana na jeni box na gasi nyalo dukwaya laini ngundi shama dukwaya na angura na igwana biye ule saa sita ule kani karibu wa batu munotoki na inasana aerogisi aldu aipangatu kana wale ukweni ura uman etabu ya kita randu na je weekend daktari ama agi ndibita Dr. Sara ama agira aidip
1: yes.
0: Amu gira na je magisa isi ya mara ronto yi kama rara ndasari muruwa kituwa amu reje na aji kima sato wana pa unyoto ningu biyo lajo noruguwa na ele toningu mgeje nchirara kushina na mga gaji sia yonta hapa maya mga yonta hapa maya kaja wani nyankara na hivyo na doke na kia wakik shuri yankara niji maya mga maya kaja hapa kaya mkopi yonok sagi poli poli adi ni mkopi wale rara ibele kenya mkopi mungu naja umiru ni nguuntai
1: asholeng kia randogi na jita kajiado traditional birth attendants na agesipa ninche ninche nguli na sana siya yomurarari
0: yes
1: wale yoga na kajiado kia kumodesha ninche kia kiruhusu ninye metu mpake niwe ineishore ndomonoku
0: yes
1: pege edolo open ajoka mendomono ni naroishi na rumuraragi
0: yes
1: kanyamali idi manuru ure kikira inosagi
0: yes
1: nedolsi ninje ronko nyeki newe kiruhusu meru ninje mpaka arwila ale loishore ndomonoku ure rodua na ninja na yogi ajogi yokra isere eke sipa radoi erobolose radia na roiro mononi nikintodola ajogi ale robolose kindi magesi ya rebe na rasan pemeru menyamali ya raisere sabo magesi ya rebe na rasan pemeru menyamali ya raisere sabo saki ndoye na abulu pemi gila imenu itui pemi gila ime likuak paure ninja raisere ngera nye ne ino sage si ninja na uke yaku ninja erigu ana njarikile kulege hewa bo njamba sedas na yaku ninja rikile kusidaini na uke kinkiriete ndoki naji relationship
0: yes
1: pembi kingila kukekiare ne mangati ejika kimba muni njaba na rasena siyai keki nyoka iri nye kupoke ngai ure ginosaki lomo nikindi nye kusininche na nijari kingu nitaolewa
0: yes
1: hengi kikirusu lewa meru na aji na ishore ndomono ure isho ndomono nyenye nedoldake pokuru inagira asa ure tine wei nilansi ninye amukele lekte nidole ntoki nilana langa niro ningu nekwe nidolte nkongu nidola joke separadi ya laduwa mwone la riaka
0: tasa masho tinaripa perspective Dr. Timothy tena rako na ona ra sadi ra mungu ya rashindo na ji aibu kenota na inda no kugejo itwara kiningena endo ya na tabu na yugo ya wabu ya enkorona na ki ya mirejo do ma amrate kelo si ni buku na ra sadi sin jara ra muruwa na de ta ranya malo nda mbere ngara ki etienti tu enya kingera yingera yinyana rejo mayima na nura arena na kaishinko bagbagara na rasari muru ndai na na lafi ya tarale le rara bagtari nilo mo yano da mnoto
2: ke ini ngasa yolo na ba jo ore oro kuak na hori kere hilo le komini jage ye po kini nimi ntoki na ilado rara
0: yes
2: kien toki na ata antana adoru adoru olin ne wole gira apara ibelekenye oldungana mi yilo kaji mi belekenye aldari
0: yes
2: kagoroshi change model na lazima beye elimwendo na bonga tini kumo ni dola donga na
0: ubiria mara
2: jo yes oh yes
0: ubiria ubiria basaya na ke na ke ba ni jo ganyo donga ni ganyo
2: na ge ni jo dilo donga ni iroge abara ndo

0: Kabisa mbaya kana shake kidogo la nyuma ni anadai tumpe lunch baada lunch ni vichukunya na doi aitoki hapo doko ya ndani kuna sairo ina damu la nyuma ni
1: yes
0: ni ndo la jangai na kinjonyo ni 10,000
2: Eyerare Semayan FM.
3: Karibu na ngalaini wa laile moye ni FM kajitonga reni chef yali ni kura ra yara in Thailand tinire romayan na ro ni tokiri ro yara in Thailand ni esa su jinki kombini ni kur jikoni ang mera safi ore inde pa ro jikoni ni su jinki kombini ni kidomo ingredients a kera ri nya wari ri na waji kera kitungu kera garlic kera ginger ni kera tomato paste ni waji kera gi kombini ro mushele kera ila rang ni waji kera hoho ni kera ingredients ni waji na inga sabiri runye kinga sesuj kuna ingredients nusumera safi nikidumudu nikibiki kando nikibisto gengima nikibwa gengima nikidumu mori safi nikibiki ngare nikibiki nadu kinguwa nikidumudungo nikijomiru ruaro leka nichoma ori diba irurua kikabisa nikindao nikibiki kando nikimuru mori safi nikibiki ilara nijomiru langi ngima nikibiki tungu nije yaramba wa neo golden brown pari gira kirungwa yara nikibiki nadu ginger mwadoga likinang nijomiru yara sinye penyo kidogo ndi yabo na tomato paste ninjuruge yara kidogo nikibona nyanya la nikinje yara wale gira yara nikibona nadu hiri nihiri yara nikibik shumbi ninjuruge toko kidogo nitengaruru na shumbi nikidumu spice sang chinoji kera reko kera pilau masala nikibik nikinje yara penyo wale divari jingaruru kabisa nikidugi yabo na enkare nikigiri lu pilau nikinjo mirutua nikidumu mshele la nikisuj nikibiki nikibuogi nikinkoroga Nini jadinga ro kabisa ni jomiru ruwa ro lega nitoma utoma nare ni ndo ye ngima mere yara pole pole ni nwa yago mshele ngare hidi manyalau ni njo lo mshele mere yara pole pole na lo na ya dumo ni nyala ntindo je ware na dumo kitungu ni kerasi dania tinoje ni kisuti vizuri ni kidumudu ni ndo mir kachumbari ya tinoje ni kipiko avocado ndo bra kachumbari side na uko mshele la na dotu na yemisa na sujilunga na kingae na musa nini na oriki na bi kachumbari na ndevu kin karibu ni lunch tinije ro
2: Nine Yerare, Semayan FM.
4: Mayan FM, itnabo 1.9 abishana ewangana.

0: Ala jero ñu leen ak buran
1: yes
0: a bitis le sankale dona saytoy enna dama ko ron lañu ngi radio sokoni ci na simme kwato
2: si ñu leen
1: ay lu mayen yes hello mayen
2: hello
1: hello
2: amu na gusto
0: e karebu
1: Hello.
0: Mara igal de hallo yes. Hallo super
1: amo ti new wish kin jogini ni contre radio ay ti new hesimu tan sa ta radio
0: ndori de
1: ni di por kili koy
0: yes
1: ndu ke shukuna
0: ni ni la nga ay na ngona ngini
1: yes
0: na mi de max sa re yare na app
1: kabisa
0: din ndan riga su do wona tabira
1: gi
0: ra bi yare na app
1: yes
0: ndu ke shukuna na app ni nga jo kanyo la jo na ja
1: a rejo
0: kanyo na ja rejo e wangan olo show

0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, my anefe.
0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, wangalolosho.
2: Yes. Leganto monopia na.
3: Yes.
2: Nijoro grodie sana udo endam. Nigira na jaju gola iningoni. Kalo singolio leganto beraye tala tena Friday.
3: Lelo.
2: Niyol naga jo by the way sabu kolenge nkijabe. Sabu gendem.
3: Kedo ulolenga jo renyela wa shile menya rakaputini. Uyera dura adhar kaputini tupu. Orlo ile menya rankare.
2: Yes.
3: Memus. Memustalo ile menya rankare. Amara na mesuja ya go bokara mo hai wana kija ba ara ye
2: ehe
3: ya le ni yo ni munye habana
2: ora ke ba bagi o sia na risha chief
3: ehe
2: eno risha na na aranda sa dionga yu
3: ho
2: amo adam wa ba ore ki po school na ora ke bi nyororo bengo njira du abulu bulu venya mu ara ba kira gurire ko leng
3: ehe
2: ne meyo gi aba school
3: eh
2: Ora ba zuguli hapa bwana aikuwa mereji yola ajore sa ingere sa hii Inderu ayok wanzi ya gevi engolong ya dogo ya ninderu alo zuguli
3: Yes
2: Mbaa genye ninde
3: Niyok, niyok, onde pa genye
2: Mbaa ngirigara ichinyi Ngirigara
3: Stress tu
2: Egera inyo ye, five Inde badu inyo ye ngirigara ino Ola rinu ongwan menye
3: Imagine
2: Alo zuguli Na ora ba Ore kira yogi nana Eto njina wale runderu zuguli 4 years.
3: Emery ni nyabresha.
2: Aronye.
3: Agolo nyene ji ora muri sara rekan chawoni. Suro gdo report subuya ya rekan chawoni ori alda ngam.
2: Endo roni.
3: Endo roni mpaka dene gaja. Ditulia. Na la sero ngase tangulia bwa dona gedi lo kan chawoni.
2: Yes.
3: Kicha go confirm do nari.
2: Na ora very shata na ija na sahi. Mege shata. Meso janka yo. Iyo isa no.
3: Aizi.
2: Ilo rwaga gonje kele ka ngonye ka kintugu. Welo kunya.
3: Shup.
2: Naige mwada na hawa mwinyoro rage orage vindugu nimijuri ya logonya haa
3: nilo neja indugu waga logonya ware
2: rono
3: nila grab
2: enoigare rugangare nji ye painyoro la itashe
3: nilo
2: la nindugu sese
3: pagado
2: yola ininine ugu oradage yi orage vingo nji anangselik ye
3: iratara
2: ire yeta ligirio
3: irkejek
2: egera sambwe murtu amundugu duya logonya nere nindugu sese Nah bagi di ne anggolong yang unir dulu kalau dua ses.
3: Oh,
2: ne wara binyor na yor na apa aja.
3: Tapi kadang-kadang ne dugi, ayam, ne bash ne firu ya.
2: Ne bash ne, lagi yang orang mutaroni. Na yor na aja by the way kata lah apa lagi. Wara engkara apa? Wara loru iya nor bitir. Ne kan nyunduk kalau konya ni rundu dua ses. Enang wale bitir.
3: Ninggal enang wala ke suruali.
2: Ninggal enang wala ikalani. Ne wala Kenya mala bengo poleng. Ada musku ingine. Kadi sukul. Na ora babu ama. Ora ge vegi jo ni handkerchief. Na ge bunya ge lesson tasar. No ina na ijo di kiko na njia mugo. Ni ge dungo gini kona. Kona lesson tasar. Tanya ge ngre. Di ge gala gini ni ge dungo gini sidai. Ne ora ge vegi.
3: Handkerchief ni ntau.
2: Ora ge vegi ntau yang kiramba. Ai. Lesson na gero na jogo ba nambare nari ye jeyo ne meti ne gwaguli amwendu ngori na so wala gevinda yana kina mpai no bwana hey
3: iti dimpe lole
2: iti di ore ye na abagi na ore jirani jirani lino lado desk mate
3: wapalo loko ki
2: nikijoki ore ni nga mara marudung
3: naidungo kene lo nyibiankala ba
2: naidungo kia
3: kela mama pemeja pemeja
2: Edia long squingine. Kera ba ngurire boya ina sijui madamu abana na boya ya jonenyo. No shina ba ndobo na boya ina ba pepedo.
3: Sijui kama. Naironyo
2: yetis. Sijui mela ba joga nya hunyegi na boya ya mu. I remember there was a time. Ndio ba
3: hunyegi amu kweli kedi hapa.
2: Yes. So naibunga ba na bo nika cover nayo kitabu. Naizungushage embuku. Warage naironyoro nyinabo meshunye dibyo mpaka nego megure neti endoke naironyi etaka gira gairo gi glairo ya
3: ehe

0: de Mayan.
1: Yeni yol na kolainingoni ajol dekan dei orat kita mo isir ninjo ngor na ke bosh saromon are endeban yol la ga jore bosh saromon are togor no ndo kana ke studio ni ai rogi na ga sho silu silu na fasi age ore na ge yaneja tai wagisie nager masai obo are endeban mayana ki gradi malizi amugiti round ya musho amdol na ga jol dekan ni tikita mo isir ninje dia geron ki ara na ge peg mpang tengire sheni na guro shuna ge simu tiagisi yol ngani obo are endeban mayana amdola dia jo eshomo na gerishata tiagisi odungani obuari eramatare nage sidai amdoli ajo noisai nage kuna nari nyiki nyiki tuwa dili chekuti nkaulele lolo chekuti nage ata itungana kwa ibali chekuti lenye by the way omodu wali chekuti saato monare nezundu wake tulana ngare ata aleldo tia ulu milo nyala itashiki indokitinga rishie mkuntanilda ikaniare meuwa okushai hapana ito nage mpaka deni deba regala ndokitimpa inakara rade lori wali chekuti agile nkoriung hapana kina ora gebe gweti nyigutwa intokiri ngapunwa ulu meba de inonda nushina ba ba munda ni gweti gweti kinana nati ngalo ngaulele komo dinda shiki njelo rwel chekuta okshai meba de ore neba wa sane ro ginya bunu ikeni ndokiri negele ne shukunye rwel chekut ni bunu iria maginu nage mwerata dilaga runga la gra jokire ni weji mere ni ngobe ngasi ndokiri na ninje duitia how Injara na na nuel chogut manyora manyora ngasiento gringang dona ninja na jing ba ga ito gira na rayu agi na garma sa ubo ari tripa na maya na daiga na ge doi orad tigra monapsha na trosu na ge simu ye monage ormosori na psha ormosori ere uni na udo na bo na psha na maya na fem hello maya na fem reji body shoka kovina kajo nabu yabu na shong shong kai gore nagi yani jama yana sam hello
2: toli
1: we
2: ambo
1: poa sana
2: mari ya loro shugunyi
1: ehe
2: iyo ma yugo na dogo lende basai
1: ho
2: ha yugo gare ni ni ubera
1: ehe
2: banga dal lo mara ho gana ma se bogila ma garo lo ngala mara ro ho gana ting ma bere sor bangi dem muroroi
1: ha sho leng
2: ina bo bere ndolori ano gana ma garo
1: ha sho watu wa marandawa kina mama dibo itajoki nage ndeva na mayana nagira nagajo gala ini ngonu melamari kagi yol nagajo nona embassy daina njere ji nena dei world cup nage nalo itodukoya na ina nage grajo geti news ye nilo nagala ngama world cup 2026 tengurusi dai yoleng na ilo nagala rumbi ato k24 tv k24 plus tenebo nage k24 digital

0: na dalili na natodolo ajo ili oldega tengang is too much ata marei karsisi ne bage jeru bugo ti dolo nganak ata marei lola sinak ne bage jeru bugo ti dolo nganak ndoi na natodolo ajo ti oldega on marei asholo ngange ashongo ne manya ashongo lugoni nirujungo namba to monongwan ndoi na ji deep rebellion yani ngolongo nuhina na asur ngolongo tu ngolongo unuhito ronobi na gawa leki nkaranto iwo nemur nemejali neorganisho nirohito rock rebellion eroshi neri malaki malaki 4-6 ne golongo nkara ne nyarelta ujalongo nkaranto iwo ne nyarelo nto iwo nkara ne golongo ino kila mtu mero wale megolongo na naduwa njabila nkang na kapashipa shuri nkara kia golongo tenirondo lorika nejo tukubure lorika mnenu shinaro ntene tukubu tukubu ashuri nchori yengi kwampe shai neja nayo ina kwampe yengi kwampe ni nengi kwampe mpapa tungiki ni kijangara ya uru shai nirolo mwani ure nilanka jini jina vidole na dalini nini yolo ajo izi yol deget ini na uru shilo deget ne ndasa na golongo yora muriwa nemur ni nkara wala ralagu moku ne jumwe oldeget teni ya mani ungara wala ralak ormoru wa kumo wane na angne lotu oldeget teni norodua bati mbaya na bo are na yata ngara tomon na kikash na kukake teke la sini nyolo oldegata mkegele na inabinda po ngara kei ningara na true active kiposhe ngarai kegele kwa nangaina ege kwa rake ni rori eregele ngajo erake doa chani erusulunya na ndori ni jona na negeji kadala na gara kage mene kawaida
1: nejo na agirurum ninye into iwo onkere nye malo duwake aoshe nkoptol deket
0: 4-6
1: malaki 4-6
0: ndelea nijage
1: ninye nye neweye baiki
0: he will turn the hearts of the parents to the children and the hearts of the children to their parents malaki 4-6 sawa tomono imiet addiction ndogi ni mindi maravala enea naisho hata eniki ya rito onkeke hata eniki ya eni nila gino tanaa mokorashu tenea mburthore tonorgi mojino endoroni morore urkwak nila gina maravala namba tomono ele na repeated failed relationship yani sorwetino wagela nirime sotwa ngejuk nilu nyoromu sungwine jokaita anango sotwa na maka iso mingara labari na arugu nyake negla ino rol chore liki joki toa kai connect piru moro rice pili angkai kop labari nungu nyake negle ilo sotwa nikimba yolungani pesho radoi nejaro nyo kake mwala jo kiroduwa ke niki ankiroroki nejoki tiai nitu adol negle ilo sotwa tine na wako nidola kekula suda tilino nogu ya utuma chore rara ure raisere pyo nkaya longa shomo utuma la sutwa ni utuma wano lurune jaka udogi ndo wiltinka ni lurune gerhe mpala ni sign pyo ya shomo ni hilo wajiri walde get number tomo nopisha na na indogi na jipattern of lying yani yare lona la ure maisha nye mongo mongo nchaya bitaru na wako teniroro yare ure poki na mongo tayo la jiri wale kati shumarengi ino ina impi mirore ite nina roro in kilo moja amore roro 1 kilo na agena veta 10 words ni agikisha ajume zimongo yoyi agata nisi linda bulu wana wane mongo aina su yuna anu ni agipiru unye mongo from nowhere nita mongo ni ngasi yal wana nyanja bidalo lwa lijelo tayo la jegeti olde get shumaden kishuye nye a shugezi yang kop na ti ashwanka ngenye wone namba to mono isit ndogo na ji short temper yani no igoro na ijembe kagel da aldaiga yo bage sinya ya lungani ni nishu kage ni sinya ya nda bete la daiga yo bo awwa punya ga dol lungani awwa bunye ne goro ne ogujo ye megura gara ngilani ya lungani kage ne braisere ne do yo alta ne do yo akili ne na wada vidal ndo nijena tigilo degata molde gadilo mreja shil swahili asira asara wale na goro na waponyo lungani ne mesidai na ninyoshi nera yandaboy ni manike shoma lungani jala wale na mbato muna udo milangoni na ikeno ne metiomu lako fevedilo wana lati

0: ate ni sujai gaja ate ni rashi ate ni kaja merumum ike nyururo ile nyana pokin ne nyengi rashi tenye kilo dualo wana lega tongoro serikali vita shinguro lorika nile loru president nile loru vice president nita uniro mali nita unintegei nita unimpesa nila wako mumu narikishore ni kene milange nye pi kato wale kikeno milango ni pokin mera naboni nyana bolo na urepidole ndo ni jena hata yola jo iti olde get iniwe ni manya ashu ita nolde galike sujeta ashu litu jungo na mpaka pigil amira jo bile ate mbuka Isaiah 60:11 kata shiye milango na bolo kutoka jena bolo tadoko ya ino nejo shianka mbolo noto unito isiet nejo uwele milango na rabolanga imera loide maikeno uro likeno nemera laidem arabolo na wale ndole kinkeno ino milango ni muj ata naibala na haya njelo nga na leme letipat ni kinkeno ino ye tayo laga jegeti wale degete silu geti il degete mkop uru jumuki loo degete talo nga nagri kulie loo sagutito loo mtoto nagri endele ya mkop toro wale na nini mnyo nono ni agelo al degete nila gina ararasai nila gina aropua na baye isilin it is Psalms 37:21 iki somena ba iki tumaromon tinya ka golta alino ba tumaromonogi ba iki nimwe ni jogita nkai bishop angel maraswa nti unyegi na ina joge ngi chunya nkai yai kegla ra rol daga tankar ne yeso
1: Psalms
0: 37:21
1: ejon cherem kaisile ni sho oldungani ro rono nemelak ni nyesile
0: kage nemelage sile oldungani te sawa ine oldungani to rono oldungani rol daga oldungani odia nenda wenda bo isile no oldungani rol daga iya gana ngwa mu meninguni nyare ni bo bor police ni bo geja ganta lipak jo galak dia wiki galak da nema dali nya ibu ne jo sa ma ba ya mairu ko na mpala ni ne sign pokin ni engel gotini ni lo amalo ni oro de get ene ina be ni ngwa ni jo kulugo ni wes shima ino ule pesa ino no ne bala no ngani ba ga nya la galo de get ni lo ta la ga pesa ino no basi kai na umono gitangar na yeso te ni mwe tinyaga yolta tinyaga ge ready no tinyaga ge simu na ga mi na joga ma yana kai ka gori to amonoki nusio dake kai ki ade ngomono na jono or kerra ngomono na jene ngiroroto anjere de jangai kilor mare ni ta gorgo leker perum ya romonoki ne ti yana dora ya madonya tomono hari ne jori lo sargele lo garane legi molinga shio milango nyenye na go tarre shuno mono amuga gen tankasa babo shunda ra sere jashi kai shen tune dangi sisa tanga mayor gi shune tanga maya la ngono to rabu agen kyanga rol de get odiengi shui no by kanasa tankar ne yeso in chula nagara tankar ne yeso amen amen
1: amen basala ni ngoni kingas a naga rum in korokyo lomon le sauni en kyawarie e ka shigunye terisha ranemela kwa a kibunu nake ajingerisha rol mare odopa

0: eri ilda na rasida alai roriani yesolai owar marani
1: ha
0: owe selenge
1: ha he my bungo sura
0: orusia
1: ha